ada kokroma tia obetni mobonye ye oto sabat mabaonjie tete botai enya krobetu na me wachi power ye.

Ada fudu mre bi ya no hamya dwenhwe ya wobi asinti na ye refu kura sa ye wani da swobi wo Jesus. Ene dia me pesa mi she wo kura sa ko swa fa wo tu Jesus so na no no beye. Hallelujah.

0: Fonsatu wakumazu. Emameni mu. Amata ose. Ewati. Wode yedina tunyuwe, yedina tunyuwe. Shemanyo. Davidi be ma. Mameni mu. Ata organe kofo, organe kofo. Amata ose. Vesa meti sa wotu yimini. Ewati. Tuna mintye.
1: Wode ya tojomono, tojomono.
0: Una. Mama, thank you. Me, I thought you were